ng batang manonood na ito, huwag kayong mag-yosi, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.

0: bata manonood na ito, huwag kayong mag-yosi, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.
1: Tama.